Dito kita ni nga YFM. Amanis. Ang kayang araw kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-hoo.